0: Mogia atume suwe patuwi.
1: Live FM.
2: Wehesa niwana ritmaya. www.livefm.lk.